Alright, ngiyambona lapha ke. Ngiyakubona we mngane ngasitana na. Umngane ka Prince uzanele mama girls. Uyasho kamnandi ukuthi okay ukhona. Kulungile, siyabonga kakhulu.

yabona njengoba sithi siyayiqatsha ngesiyikho ukuze manje ungagxumela amagwava alihlaza ungazenza into engasiyona uzenza uphuye kwabemphethe sasajabula ukuthi sibe nawo lapha emsakazweni womphakathi ngalapha ku 1 minute osele ngaphambi kokushaya lapha ke ihora lesithathu khumbula ukuthi uyalapha kumhla ka 1

wakhumbula ukuthi nakhona lapha kusina namhlanje samsana lapha ke umsihlesi ulapha nje studio 2 uyibambe kamnandi khona lapha ke studio 2 uyachofa umfana nje usibhekile lapha manje kahle kamnandi ukuthi ke yonke into izwakala ngalapha ke ngendlela right thina siphole enhloko lalela ngikutshela siyipholele enhloko nje bakhona bangemva kwethu siyabonga kakhulu ukuthi ke umsihlesi umpoka ngwane welapha ku technical producer esigudla nayo sokulana namhlanje ngoba ukushala lapha ke ora lesihlanu ekuseni

awusithi inkosi uyathwalana ngazo zonke izikhathi wena uyaphila umuhle njalo inkosi uyababazeka zikhona izimo ngapha nangapha kodwa inkosi wena usayinkosi awuna kuguquka lapho Sikholwa nguwe siyakukholwa nguwe kuze kube inguna phakade asimpela umlaleli lapha kuthi uthini ekutheni usebenza sabona usebenza sabona usemoyeni usebenza sabona Alright sike engazuthi akaveli ngapha ngiyabona lapha ukuthi akaphinda yashayela lapha ke umlaleli wawa lapha komsakazo lapha komgungulo FM the sound of choice of KZN capital ngithi ngiyamama la ku line 4 yeah angazu line 4 nanku ngavumona lapha ku line 4 ucela uphinde uzame lapha ke njalo lapha ke uzame ukusifonela ngapha ezindlini zokusakaza la ku mgungulo FM the sound of choice of KZN capital

0: Phezulu kwahlabisa zisho kanjalo ke ngempela ke Zulu Messengers bathi izihikame ezihikamile emsakazweni umgungundlovana u7.6 FM amigama ngubulesa sindawonye ohleleni igulela sekhaya kuze kushaye ke u6 o'clock njengamanje kusele nje imizuzu eyishumi nane 14 minutes ukuthi kubumbane ke ihora bengitheke sizoba nethi zoziyisishiyagalombili sesithi ke minus 6 sekusele ke sinensizo la ezimbili esibeke sinazo emdlalweni wakusasa umfokanxele nomfoka mashimane wensizo anginibingelele bafowethu nginamukele emsakazweni uMgungundlovu.
1: Buti siyabonga uyaphila.
0: Ngiyaphila mfowethu hey kulungile. Asingabe sisakhala ngoba vele sekunje bafowethu asingabe sisakhala. Mhlawumbe mfowethu angiqale ngawe mashimane ngoba vele ungala ngasekuqaleni. Awubingelele nje abalaleli mfowethu bese ke uzichaze nje nokuthi uqhamukapi uhola lephi iqembu lokho nje ukucaphukapha kuphela bese sidlala kunxele.
1: Asibonge ithuba please ngithanda ukubingelela kubona bonke abalaleli bemgungundlovu FM igama uSiya wakamaphumulo endaweni yaseSkopje eMaswazini eqembini lePMB Homeboys. Injalo indaba
0: asidlulele ngapha kuwenxele usibingelele bese nje uzichaze kafushane.
2: Cha ake sibingelele kubalalela emakhaya lokhulumayo uzakhele wakanxele okusuka ngaphansi kweqembu isibani Home Singers mhlambe kabanye bake balazi ngokuthi isibani Homeboys elikhona khona la eMgungundlovu ngaphezulu kanoshisi. Siyabonga.
0: Angibuyele kini bafowethu nobabili mhlambe unizolekelela nokuphendula umbuzo lo umdlalo lo esizobe sihlangene ngawo osukwini lakusasa akuthiwani ubani inkunzi kubekwe uSprite kwase kwabekwa uJomba Majalidi yini inhloso yalo mdlalo ubani ohle oqhamuke nombono wokuthi ake senze into enje
1: ukuphendula lapho blessa inhloso yalomdlalo ukwakha ubumbano lamaciko kaCothoza Mgungundlovu oselibukeka sethanda ukuthi lihlukane kakhulu ngenxa yenhlangano ke ezikhona. So ngike ngahlala phansi ngayicabanga kahle ukuthi uma ngase mhlambe sibe khona nento ekuthiwa ukwakhana yokubuyisana sibe ndawonye. So ngagcina seyimdlalo seyibuyela esimweni njengoba kade yayikade ikhona phambilini. So manje sekunzima ukuthi kudlaleke akusadlaleki. So okuyinhloso nje ukwakha ubumbano uma iqembini sikwazi ukuthi sibuyele emiculweni sicula ngendlela athi sijwayele ukucula ngayo.
0: Mfowethu kuyazwakala. Kusho ukuthi mawuthi akusadlaleki kusho ukuthi amaqembu awasafika emidlalweni njenganamhlanje engafikanga nje esiwabizile emsakazweni noma imidlalo ayisabukhona ngenxa ke yezizathu ezithile mhlambe.
1: Mfowethu ngicabanga

0: ukuthi njengoba manje sekunenhlangano ezothuwe, ngicabanga ukuthi iUTAM neMemasa amaqembu mancane esinawo le Maritzburg, so sekukhomba ukuthi uma uthi uya emdlalweni usufica amaqembu mhlawumbe mathathu mabili ngenxa yenhlangano-ke. So njengoba sizama ukuthi mhlawumbe sizihlanganise lezi nhlangano lezi zikwazi ukuthi zidlalelane, engabibikho ukuthi umuntu umenza umdlalo kuneqembu elingekho. So sizama ukuthi amaqembu akwazi ukuthi abuye wonke, sikwazi ukuthi sibe baningi, ngoba akudlaleki association bethu esinabo kuyinhlangano esinazo, akudlaleki, akuyeki phambili. So sibuka ngathi usufile kakhulu umculo eMaritzburg ngenxa yenhlangano nje sinazo.
1: Mfowethu, ngiyayizwa indlela oyibeka ngayo, cishe isililo lesi naseThekwini bakhala ngaso, naseGoli bakhala ngaso, isendodweke la ngingakezwa khona bekhala, kodwa-ke angisho ukuthi mhlawumbe bakhani noma bahebi, angiyikhulumi indaba yabo. Sengifakazela ekutheni ngiyakuzwa uma ukhala ngenhlangano ukuthi inhlangano kubukeka zokushonisa phansi umculo, mhlawumbe ngiyibeke kanjalo. Ngesikhathi uqhamuka nalombono lo bawamukele kanjani ezinye izinsizwa odonse nazo, including bono shemen benhlangano lezi ezithintekayo kulomdlalo?
0: No mfethu, ngithe ma ngicabanga ngaqeda ngase ngibona ukuthi into yokuqala efa ngiqale kuyona ukuya koshemen ngiyobazisa. Oshemen ayikho indima esingako esicathamiyeni abayidlalayo. Umuntu odlala indima la amaqembu, ngoba bethanda bengathandi lo shemen bekhona methe amaqembu awayi emdlalweni, ngeke uzoqhubeka lowo mdlalo. So ngithe ngidlulile kubona, ngiqale kubona nje ngabazisa, bakuthokosela kakhulu ukuthi kunomqondo enginawo ofana nalo. So ngase ngibuya-ke ngithi ushemen noshemen akanginike amaqembu akhe awu-4, angeqi emaqembeni awu-4, yize-ke noma benawo kwamaqembu angaphezu kwa-4. So ukubona ukuthi kuzosebenzeka yini, ngase ngihlala phansi futhi nawo amaqembu, ngase ngiwabikela udaba ukuthi bafuthi kunodaba olukanje kanje kanje kanje, bengifisa kwenzeka kanje. Akuthakaselaka amaqembu-ke wonke lawo awu-8 akhona la esinawo azobe khona kusasa, akuthakasela kakhulu loku okungiqhamunga nakho. So yingakho kuyigcina sekuvunyelwana ukuthi nakanjani aqhutsheke umdlalo udlalwe kusasa. So akekho umuntu ofike wathi hayi cha yena akakuhambisani nalokhu, ngoba sinenkinga yokuthi kunamaqembu agcine evaleleka ngaphandle angalitholi ithuba, akhala kakhulu. Kodwa-ke hhayi ngoba kuba mhlawumbe siwakhathile, inkinga yethu sisafuna ukubona ukuthi kuzoyeka yini phambili, ngoba ekugcineni fa kugcine kuyekile phambili.
1: Mfowethu, kuzwakala kahle mfowethu. Nakhu-ke la iy'nsizwa zisaqhamuka ngake, ngabe kuntshelani loko njengamanje, ngoba phela naku niqhamuka nobabili kwase kuxolisa abasemkhambathini i-TM Messengers, iyona yodwa ekwazile ukungifonela, nabo bathe bakufoneleke emashimane baxolisa ukuthi cha ngenxa yesimo-ke abasezukwazi ukuthi baqhamuke, kodwa nakanjani emdlalweni bazobe khona. Ithi nje le nto yokuthi abasaqhamuki-ke manje kodwa bathembise ukuthi bazoqhamuka, uyalithemba, uyabathemba ukuthi kusasa bazoba khona?
0: Hawu futhi bazoba khona, ne-Happy Boys cha ike yangithinta impela, yasifaka isixolisa ukuthi ibe nenkinga, esakwaza ngushuya umfana Mkhizi ke wangithinta ukuthi cha ushayekile. Cha, amaqembu azobe khona wonke kusasa, nakanjani kusasa nje amaqembu azobe khona wonke eJambo Art Center.
1: Ncele
2: but
1: eyi wathula kangaka mfowethu, kuthini mfowethu ukuphawula kwakho mfowethu, uthini ngalo mdlalo? Ungathini nje kubalaleli nabathandi besicathamiya nabathandi besibani Home Singers ngomdlalo wakusasa?
2: Cha bhuti, engingaqala kukona mhlambe ukubonga kakhulu mfowethu uMvuka Mashimane ekuthenini asungule into enhle efana nale, umqondo ofana nalo uke mhlambe waqhamuka kumina, kwaye konako ukuthi indlela engizowuqala ngawo njengomuntu osaneqembu elisalisha la emculweni kaCothoza kuzothanda kube nzima. Kodwa mase kuqhamuka into efana nale, bengicela mhlambe kubalalele emakhaya nakubalandeli nje besichathamiye bonkana ukuthi bayisupport into yethu esifisa ukuthi siyenze kusasa. Bafike ehholo bezobuka umdlalo, bezobuka ubuhle bukaCothoza. Engicabanga ukuthi ukufika kwabo ngeke balokhu nje basole ukuthi noma bakhathaze ukuthi sisihambe sasisafike kude kangaka amaqembu awasafiki, abafo

kanti namhlanje isihloko sethu nje sikhuluma ngezinkundla zokuxhumana ukuthi ke njengoba singene enyangeni yabantu besifazane ziningi izinto ezizobe zenziwe but as abantu besifazane siyaqaphela yini indlela izinkundla zokuxhumana ezi-affecta ngayo impilo zethu kwesinye isikhathi singabe siyavumela yini ukuthi izinkundla zokuxhumana zidetecte indlela thina ekumele siphile ngayo noma thina siba namandla phezulu kwe-social media sikhuluma ngalokho nje mhlambe mekhona mhlambe istory nje ongasishare nawo ungabhala lapha ku WhatsApp number wethu othi 0623151986 mengabe nje khona into ofuna ukuyishare ngeenkundla zoxhumana mengabe ufuna kunwesiyalo nje ufuna ukusiyala mhlawumbe ufuna ukuyala abantu kubalekile ukuthi sikhulume sisizwe sakhane sibonisane khona ezinye izinto ebeze ngeke eqaleni sezikhona manje ziyasiza zenza impilo belula ziyashesha kodwa kukhona la uthola ukuthi seziyalimaza futhi

Kanti mlaleli siyabonga kakhulu ukuthi uhlale kumgungulovano 7.6 FM igama othola mamtola umadla ngamandla umangwenya nkomo oshadele kaGhatebe kanti isikhathi sami sithi nje imzuzu yamashumi amabili nesithupha shayile ihora lesikhombisa siyabonga kungako nje kohlelo namhlanje singene enyangeni yabantu besifazane sisazoke sikhulume ngezinto eziningi siyabonga nje ade kuyinyanga yabantu besilisa ziningi izinto ezenzekile ngizoncoma nje into eyade yenziwe lapha ya babushuku ebebehambise ilokhu njana bebeyonikeza umuzi nje uceke lo muzi emndenini owohlaselekile lapha esigodini siyazibonga izenzo ezinhle izenzo ezenziwa abantu benza izenzo zobuntu siyakhuthaza lokho ukuthi akukhulunywe ngemsebenzi emihle kwesinye isikhathi ke kuthiwa abanye abantu bakhunjulwa sebehambile emhlabeni asike sibakhumbule abantu besaphila sibonge nje kuneminye imisebenzi eyenziwa aba nje insizwe esencane sakhula njengolwazi buko enza ibizwa ngani ibizwa ngeblack child befundisa izingane ezikolweni zabantu abamnyama benza izinto siyabonga kakhulu nje kulona lonke iqhaza elibanjwe abantu besilisa sesidlulile enyangeni yabo siyabonga sizokhumbula abalaleli ukuthi ngeke ngabala nobaba uDr Moses Bia owasiqalela lo msakazi sikuwo umgungundlovwano 7.6 FM Radio Maritzburg ngalesasikhathi so nje siyabonga sesingena kulenyanga sesobheka impact eyenziwa abantu besifazane sithi nje nibe nempela sonto emnandi kukona konke nje uNkulunkulu anigcine nijabule nibe right siyanthanda nonke emakhaya.

yenza okwenzayo ngokuzinikela nangokuzimisela ehe kusho inkosi ithi hlonipha nalabo ababekiwe abangamakhosi phambi kwakho ukuze phela izinsuku zakho zenze njani zande nasezweni njoba kuthiwa asihloniphe umama nobaba ukuze izinsuku zethu zande ezweni kepha namhlanje siyathola ukuthi asigcini lapho asigcine ekuhlonipheni umama nobaba kepha kuthiwa zinceku lalelani ezintweni zonke shothi uyalalela loyo obekiwe phambi kwakho onjenga nekhosi onjenga neleader onjenga nomholi kuwena smoothly putly uma ngabe ekhipha instruction noma ekhipha umthetho noma ekhipha imfundiso ehe kuthiwani lalela uyabona ulalele uvume ukuthi lona umuntu omdala kumina ufana nokuthi uyinkosi kumina ingakho incwadi kaNkuluNkulu ithi uNkuluNkulu wakho wokuqala smoothly putly kaanti emhlabeni kuba ngubani kuba ngumzali uyayibona so ingakho ke namhlanje ke sithatheke nje sacaphuna kuleli izwi lelithi ke nje lalela bese wenza ngenhliziyo konke okwenzayo ukwenze ngokuzimisela ngiyafisa ukuthi nje nangelinye ilanga kuphi nakuphi la uvakashela khona la ufika khona bekubone wena smoothly putly ukuthi cha ungumlaleli kaanti uyayibona wena ungumlaleli kaanti nokwanda lapha kumgungundlovana 7.6 FM bakubone ngokuthi wena uyahlonipha uyalalela umuntu omdala uyalalela esikoleni wonke umuntu omdala kuwena umthatha njengenkosi konke okwenzayo wenze ngathi wenzela inkosi uyayibona silapho ke namhlanje masivula uhlelo sinxusa osobancane ukuthi bayazi inkosi bazi ukuthi konke esikwenzayo ngempela ngampela ikona lokhu okuyobusisa uNkulunkulu ngezenzo zethu sibancane sizovula ke nje ngengoma emnandi uma sisuka eBhayibhelini lethu ukhumbule namhlanje sifunde ezwini abasekolo se3 sagijima saya ku verse 22 no 23 uyayibona ehe so ke ake sivele nje siye emthandazweni wethu omncane uyaziki ukuthi our father who art in heaven ulindile njengamanje ingakho ke sizodlala ingoma emnandi ethi our father bese sibuya siqhubeka nenhlelo zethu ke ezimnandi unganyakazi lapha ekhaya.

Bekezela ntombazane kamama. Sekusele imzuzwana nje sifike. Kuphendula unina kaLesedi. Ekugcineni bafika ekhaya labo elisha. Umuzi wawumkhulu kakhulu futhi umuhle. Wajabula ngokwedlulela uLesedi. Wakilikidela ngaphandle kwemoto. Buye luwaya ophuthuma ukuyongena endlini. Umama kaLesedi wahleka ngenkathi ephuma emotweni, elandela uLesedi eyongena endlini. Uyayithanda na? Sekubuza umama kaLesedi evula umnyango wendlu. Yebo, yinhle kakhulu mama, kuphendula uLesedi. Unina wavula umnyango bangena endlini. Yayinkulu ngempela indlu futhi ivulekile. Lokhu kwamangaza uAunty Naledi ngoba wayengalindele indlu enkulu ngalendlela. Umama kaLesedi wamomotheka egcwele intokozo. Ngaleso sikhathi uLesedi wabona amabhokisi phansi. Lezi izimpahla zalomuntu obehlala kulomuzi ngaphambili. Wathi singazilahla uma singazithandi, kuchaza unina. Ngicela ukubheka phakathi, kucela uLesedi. Kulungile, kodwa uAunty Naledi kumele akusize, sekuphendula unina. Kulungile mama, Aunty Naledi, ngicela ungibhekise ukuthi kukhonani kulamabhokisi. Kulungile nganyami, kusho uAunty Naledi. uLesedi waqala wabheka emabhokisini esizwa nguAunty Naledi. Bathola izincwadi ezindala, izinto ezahlukahlukene zasendlini, kanye nethoyizi lerobhothi elimbala opink. uLesedi walibuka kanye leli thoyizi, wavele walithanda. Uyalibone lihle kanjani leli thoyizi, Aunty? Kubuza uLesedi. Lihle impela nganyami, kuphendula uAunty Naledi. Kulungile uma ngizigcinela lona, kubuza uLesedi. Angiyiboni inkinga, kodwa hamba uyocela kumama uzwe ukuthi uzothini yena, kusho uAunty Naledi.

ulivuleke, ungaligcina. Bheka nali iloli eliza nezimpahla zethu zasendlini. Kuzomele sibanike ithuba lokwehlisa izimpahla zethu, kusho unina kaLesedi. ULesedi wabheka ezansi komgwaqo. Ngempela, walibona iloli lisondela ekhaya labo elisha.

0: Yebo sawubona lesidi. Waze wamuhle bo. Kuphendula umama wakwa Gumede ngentokozo. Ngiyabonga mam Gumede. Kuphendule uLisidi. Lisidi, hamba uyokhumbisa uJabu lezi zinto ozithole ngenkathi sifika lapha endlini. Kusho umama kaLisidi. Kulungile mama. Kuphendula uLisidi. Ujabu noLisidi basuka belandelana beqonde lapho kubekwe khona amabhokisi. Yithoyizi lakho lelo? Kubuza uJabu elangazelela ukwazi. Cha, leli akulona ithoyizi nje. Ngumngani wami omkhulu. Kuphendule uLisidi. Libukeka selimdala kodwa. Kusho uJabu. Ngilithanda linjalo, anginendaba nalokho. Kuphendule uLisidi. uJabu anyuswa amahlombe ekhumbisa ukuthi nakuyena lokho akubalekile. Kulungile ke, kusho uJabu. uLisidi aqhubeke akhombise uJabu izinto azitholile emabhokisini ngaphambilini. Akuphelanga isikhathi esingakanani kwase kumele ahambe uJabu.
1: Sisibambe lapho ke istori esifushane sanamhlanje sikaLisidi uma wakhe beyomuvela phela endaweni entsha. Ehene, siyafunda lana bodado njengalokhu sikhulumile ekseni ngokubaleka kokulalela, siphinde sifunde njengalokhu sikhulumile ngenhlonipho. Siyambona laphayana uLisidi uma ngabe ekhuluma noma wakhe ukhuluma ngesizotha nangenhlonipho ecela ithoyizi ukulixosha. Siyambona ekhombisa umakhelwane wakhe uJabu. Siyayibona inhlonipho ukuthi ihamba iziphumele ngaphandle komakhelwane. Sesibabona sebengena bamkela omakhelwane babo abasha uLisidi noma wakhe. Ikona ke lokho esigqugquzelayo ke mngani kaanti omncane ukuthi ngaso sonke isikhathi asifunde ukuhloniphana, sifunde ukuzithanda, sifunde ukucela ngenhlonipho nokulalela amakhosi ethu njengoba sishilo ukuthi yilabo abazali kuthina nabaphambi kwethu ngaleso sikhathi okufanele ukuthi ke sibahloniphe futhi sibalalele. Ibe mnandi kakhulu ke indaba kaLisidi ngoba uLisidi uzanqikizisa sengishikhanda ebingelela ekhombisa inhlonipho. Uyakwazi ukusocializer emukelane kahle nabanye abantwana phela eqala nanokumbona. Ikona ke sigqugquzelayo la ekuhlela sivuka noDadoo kumgungundlovana 7.6 FM. It is the sound of choice of KZN Capital. Ubumbano, ukuthandana, ukunakekelana, inhlonipho. Go smoothly putly ba anti. Sisibeka lapho ke isiqephu sophinde sithole esinye ke futhi ke ngegame zayo sivuka noTato sisuka ke khona ke ku short story segment. Sesikhuphuka ke manje sesithi ke bapha abazalwayo abasukuma abazalwayo abasukume ke ababhedeyayo njengamanje sifuna ukuthi kanjena kulabo abazalwayo ke today. Uyazalwa namhlanje, uyazalwa umngane wakho namhlanje, uyazalwa othandiweyo omaziyo namhlanje. Angeke ngeke ngeke akafiselwe, akafiselwe nje usuku oluhle lokuzalwa. Sizosho nje something kuyena today sithi nje

0: kuhle nje kuyaphethizela kuhle kunje ya sibuye sikhumbule phela ukuthi mawumenyiwe awuqaphele ukuthi nje uyazixoxa nje uzisondeze ndawonye ungabe emcimbini sekuwena olawulayo kade umenyiwe ke mlaleli siyazi ukuthi nje namhlanje umkhosi wesivivane lapha ya endaweni yakwaZulu le esigodlweni ngempela ke nje bathu umkhosi wesivivana omama baqoqelene ndawonye ngempela ke bayakhona osukwini lwanamhlanje
1: Zatuma mtaka baba zatuma ngana zako tu ya internet dating na wani watanga siya bonga kwe kama skendi kwe kii ya pena la vai au pega manja 26 minute to 11 inga mashumi mabili mizu zule nene situpa pambi goro shumi hibu no movo masbu ya spuya ganjina
0: wendanta ngigusu

usho njalo ke uDr. Mokwevu uthi inwani wabo une experience ikezwakala esandleni uthi kade ayiqala lento le irigay wayiqala uyidlala ngama 70s namanje ke usayibambile ingakho nje sebeze bamhlonipha ngokuthi bamnikeze iziqu zokuthi uDr. Werigay ngenxa yeqhaza libambile kwirigay nathi B.

phakamisa i-document ngokukholwa uphethe i-CV uphethe i-business yakhe ngesandla ebhalwe phansi iplan yonke nekampani yakhe irejistile sivula iminyango ngegama likaJesu uthi angeke kwenzeke lu yikho into angeke yenzeke kuwe siyakhuleka ntambama in the mighty name of Jesus siyakhuleka ukuthi uyathola umsebenzi siyakhuleka ukuthi lo yelakhe ibhizinisi simame nozoqala umnika amandla aqale ngegama likaJesu waseNazaretha siyakhuleka sikhulekela nalabo agulayo lo gulayo onano-document noma i-certificate esiphuma kudokotela ukuthi yena ngeke aphile siyamkhulekela kusihlwa ngegama likaJesu ukuthi aphile bamba la ukhona ubambe la ubuhlungu khona ngegama likaJesu khuluma ukuphila ngoba kukhona ukuphila ukuphila kwaphakade ngegama likaJesu khula abantwana ababanjwe iwunga ngegama likaJesu siyawuchitha umoya ngegama likaJesu sikhwela ubunye emndenini lapha nalapha sikhulekela ibandla laNkulunkulu ukusimama baholi siyabakhulekela bonke egameni likaJesu ngoba ukuphila kusegameni likaJesu siyabonga baba egameni likaJesu baphilise ngabanye ngabanye sithola ufakazi ngegama likaJesu waseNazaretha amen bazalwane siyambonga uNkulunkulu kakhulu phambilini sila sathola ufakazi kubazalwane omunye usisi uNomavela dinga wakwapata ebalula amandla kaNkulunkulu omunye uMamshango Shabangu wase Fretsem ubizwa ngoFretsem nabanye abaningi esothola ithuba sibasho siyakhuthaza abazalwane ukuthi abantu basho ukuthi uNkulunkulu benzelani noma abe yiphi inceke ubilana balulana ukuthi uNkulunkulu nenzelani siyambonga kakhulu uNkulunkulu uNkulunkulu anibosise amen ekhaya.

0: 94711. Siyaphila njani?
1: Hayi, sibukile sikhona.
0: Ya, uyindanga ngale westend.
1: Hayi, ngayithinta kanjani?
0: Ya, kuzo fika kusasa ekhala ingidi.
1: Masikenziwe
0: xolela, ngabuye kwikhona
1: ingidi. Uclaud gana wethu? Ulindo kade.
0: Ulindo lebona le ndawo?
1: Kade, wawukuba.
0: Awu, ya, ngaphezulu kwesika PPM. Thank you. 3 3 3 4 2 3 that's a 24 minute past 9 thousand. Kung do pa ba? Ikaw mo siya ng pagtumisa sa lalawin.

bathi igama lakhe uSqwili Zuma uthi impumelelo phela ku ephelele vela kumfana lapha madodana kaTsorichi uthi impumelelo ephelele vela kuye. Ungathokozi ngami sitha sami. Wobu Jehova ubesazoqala imsebenzi. Awukutshela sitha sakho sitha sami ungathokozi ngami. Awukuye ku WhatsApp uvela upost uthi sitha sami ungathokozi ngami ngoba uJehova ubesazoqala umsebenzi. Awutshele lo muntu okusekuphelile ngawe akumtente yothu njengoba usokhipha umphefumulo uphinde ufaka akusama ngathokozi ngawe. Ngizothi mina tshela lo team sekuphelile ngawe ukuthi sitha sami ungathokozi ngami ngoba njengoba ngisawuphefumula njengoba ngisawudonsa njengoba ngisawukhipha kushuthi khona ngisangakwenza. Lalela, njengoba usawukhipha umoya njengoba usawufaka something osangayenza yabo masufileke bese kuphelile ngawe ayiseke into ongayenza kodwa njengoba usawukhipha umoya ufaka hayi khona osangakwenza. Sitha sami lalela kunezinto obusujabule zenzeke ezingenzeki kodwa ngizothi namhlanje lalela sitha sami ungajabuli ngami ngoba uJehova ngoba uJehova sembe naye akaphe njengabantu abantu balahle ithawula kodwa uJehova yena oqalile umsebenzi uzokuwufeza. Ngizomemezela ukuthi awakapheli ngawo uNkulunkulu sefikile. Wena ubona sekuphelile ngawo akakapheli ngawo.

enyakho impilo yakhe soze kufana nekuqala. Ndothi impilo yakho ndothi uNkulunkulu masekhona atohlabelwe masekhona angabuya ngizwa nilaphe emumva uNkulunkulu sefikile. Ungabe angizwani? Hayi ngeke ngabe uyangizwani, ngabe uyangizwani. Akutshela makhelwane. Nje sithe sakhosta lengoma. Akuphostela lengoma nje. Awuphothe ushongwe. Uthi

kukhuluva from 7 points of family kama ngusihle ungakaphenga usemwe naphila kodwa hey dadade sengikhona ke kodwa ukushale lo hora nje ngigijima nawe kamnandi kakhulu abantu namhlanje kodwa ukushale lo hora nje sigijima So let's get in here. I'm standing sitting here. Unga jabuli ngami sita sam. Ngobu Jehova usekalile uyahlela ngathi mina ungalinge ujabule ngokuwa komuntu ngoba ukuwa komuntu kukutshela ukuthi impilo iyaguquka ngizothi mina ungalinge ujabule ngokushayeka komuntu ngoba ukushaya komuntu kukutshela ukuthi akusami impilo iyarotator ayongizwa ngoba uyangizwa lapha emuva impilo iyarotator njengoba imvula isaletha kuwena which means Isano suge mfudi ya netagomu Ayayayay Gizo pinda le dempilo ni akuguti Jenga bu moyo sa ukipa Pefumula upindu ukipu faga Koni to sanga yenza Una stendi pili ni akusubune nga sekpelida Una ndo tila lela Kono sanga kwenza Ungalahli tembi ndokutini ungailahla Ndobi angizo nila pemumfa Uzo se mpilo nyako kontezi ntezo kala Mpilo nyako koni ntezo proseso mpilo nyako Gyazo nisubuni ntambi kufanele Gyazo nibonu kushayga kufanele Gyazo nibonu kutukulu kulu seglashile Kona mzo timina Kulu kulu konte nchazo yenze mpilo nyako Kulu kulu kone luku azo kwenzo kusha Futu ngalinge ungalingu ulahli Ulahle impilo Uche sekpelile ngalo Njongo bumosa ukipo ufaka uNkulunkulu khona into azoyifaka kwena akusami khona into azofakwa ngiunderstand ona sibona ukuthi kuphelile khona ngizothi mina empilweni yakho khona izinto ezintsha ezizo installa sa installers akusami zizofakwa zizofuna le device engowena le device engowena bese kubonakala empty kodwa engathi kuzo akusami engathi khona into ezinstallwayo ezongena ezintsha empilweni yakho babona abantu engase kuphelile kanti khona noJehova Intezintsha uJehova kusami uJehova Jireh uJehova Nisi uJehova Impotent uJehova onamandla uDavid noGoliath kubonakala ngathi uGoliath indoda enamandla esikhonta khonta kubonakala ukuthi uzoqeda ngayo Babona hey tsaki indlela kakhulu bathu zoqeda lomncinyane kunezinto ezisezukhona ethempelweni yakho ezazinamandla bazothi namhlanje ubonakala nje kusama oyintengelutho uzothi nosozimo uzozinoba ngegama likaJesu igama eliguqisa konke noDavid ebhekene noGoliath umfilisti kubonakala ngathi uzoqeda ngayo kodwa ngenxa yamandla amandla asezulwini hambi ngokwethu sesihamba ngamandla sezulwini amandla kosana ukuthi la kumele kuqedwe ngathi kodwa kubonakala sikuwa amandla amasha ngenxa yegama likaJesu igama likaJesu lathi ukuthi lokuthiwa kwenzeke kubantu kuye kuyenzeka nalokho kubonakala kuzosiqeda kodwa ngegama likaJesu akusiqede ngoba thina soDavid uDavid abona noGoliath ngizothi noGoliath obhekene nathi akazile ukuzoqeda ngawe noGoliath Pegane naye akasilo kuzokufinisha ngawe kodwa Nkosi yami mina amandla wanikiwe kunalamandla wanikiwe lamandla wanikiwe uNkulunkulu ungabangabazi ngoba wena uDavid wesikhathi ngiyunderstand ubona uGoliath abaningi obhekene nabo kodwa ngizothona uDavid uNkulunkulu uzokunika amandla ulo nalempo obhekene nayo lempo obhekene nayo ayingaphezu komthwalo wakho uNkulunkulu unike yona ngoba uyaqonda ukuthi le task akunika yona uzoyiphasa futhi uzoyifulfilla uNkulunkulu akakwazi ukunika into engaphezu kwamandla akho kodwa uunderstand ukuthi wena umnobi uunderstand lela uNkulunkulu uunderstand lento obhekene nayo ingayikho ngaphezu kwamandla akho kepha lento obhekene nayo uzoyinqoba ithathi dako sam into ezodlula nje into ezodlula
ngikhumbule ephephelini amadoda amathathu ethandeni somlilo ayozofakwa emlilweni kodwa omishek into engayi-understand ukuthi befakwe emlilweni uJehova osekhona ngizothi nawe njengoba ufakwe emlilweni uJehova vele usekhona izimo zilo uzoqeda ngawe ufika umninozimo umninozimo ogeke izimo uqede ngawe ngenxa yomninozimo umninozimo usekhona uNkulunkulu usekhona simeni isimo ngasiqede ngawe ngizomemezela namhlanje kulezo simo ngeziqede ngawe umnini wezimo usefikile uzomfica phakathi esimeni ngizothi ungalingele wenza iphutha utshele ukuthi impilo izoqeda ngawe utshele ukuthi abantu bakulahlile kodwa umnini wezimo usekhona.

Ngoma impilo yami iphethwe nguwe baba. Yobihleli kahle ezandleni erare kodwa maphethwe ngimi yeduka. Sazona amandla mgugu Love FM 7.7 FM. Goze kuze ndisidlala nje sidumisa inkosi. Sveza amandla ayo.

kusam uma sefikile bona ngishoshintsho kumuntu ngandastande nawe mhlawumbe vele usubaqobile wababulawa usubaqobulile wenza yonke into kodwa njengokuthi uma sefika ujehova ngisho nombulali akusam umbulala jikabe umfundisi ngizothi empilweni yakho kunezinto ezoguquka kunezinto ezoguquka ngizothi mina akusam kodwa ngithi kune-turnaround ozowenzeka empilweni yakho kunezinto akusam kunoshintsho akusam kuyomemezela ebusuku ngabuye ngizongephemumva ngizothi kunoshintsho uzowenzeka.

ushabana ngakhula ndile amajolo uthi Jehova ungibiyele ekuseni sizo njalo uthi Jehova usibiyele sakazona amandla mkhulu love family kama nguspasta Sphengo sobone khawu yaphila njalo ekuseni kuyakubiyela nje kuyisonto ke just qale nje usuku ngonkulunkulu futhi namhlanje ke siqala usuku ngonkulunkulu simemeza uNkulunkulu namhlanje nje uthi uNkulunkulu asike simemeze ngosami ngiphile ngiduduza umndeni lapha namadoda yamasteli ngiduduza umndeni nje wakhe lapha mfana uzothana mfana uzothana siyazi uyafihla usuku namhlanje ha ngosami hey mfana udlule ngendlela ebuhlungu kodwa sothi uNkulunkulu aduduza umndeni wakhe aphinde nje umphakathi wonke sibonge nomphakathi nje ngokubambisana ukuthi umphakathi uphinde nje ube enobambisana kusiyame kwisimo esivelile lapha endaweni yasemasikela khona nje kudlule khona umntwana omncane kakhulu una 20 years uthi uzothani siyomfihla namhlanje cha ngiyoke nje ngikhamba impela siyofihla nje nkosi siyoduduza umndeni ngiyabingelela-ke kuseni igama ngosihle Phengo sabona masavelo lomsakalo kithi awulenzanga iphutha amajeda 10 minutes after 1 ekuseni ngiyabingelela sanibonani ngiyabingelela abangibukayo kufacebook sanibonani yaphila kodwa ayisho igama ngikumemeze emoyeni uthi ubalo ongibukayo ngalesi khathi uzothi nje impela uNkulunkulu uNkulunkulu muhle uNkulunkulu mkhulu ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu nje bakwethu ha kusajoba ngishilo nje naziphi izimo uNkulunkulu nje azimguqula uNkulunkulu bakhe uNkulunkulu uhleze emkhulu uNkulunkulu uNkulunkulu wethu sonke akakhethi ibala lamuntu nawe ngizothi sondela uNkulunkulu uNkulunkulu akadelani uNkulunkulu akalahlani nawe sekuthathwe nje kwathiwa hayi no man hayi nawe sebekuthatha njengento e-useless ekuthatha njengento engelutho ngizothi uNkulunkulu nanga umsindisi wethu nawe ngi-understanda ukuthi sebekubona nje umphakathi sebekubona into engelutho sebekwazele ngisho into okwakho wazenza sebekwazi ukuthi ukuhlupha kwakho wakho kwenza kodwa ngizothi nanga uNkulunkulu la khona uma siza kuyena sibe isidalo esisha uma uza uNkulunkulu be isidalo esisha okudala kuyadlula kuvele okusha sama uNkulunkulu yasula icala lakho ngizothi lelo cala kuthiwa nje uhlulelwa ngalo emhlabeni emazulwini hayi nkosi yami selisulile ukhetha uNkulunkulu

isa emadlilweni aluhlazo uyangiyisa ngasemanzini ukuphuma ungu ubuyisa umphefumulo wami uyangilondoloza ezidlini zokulunga ngenxa yegama lakho Verse 4 noma ngihambe esigodini sethunzi lokuwe glory to Jesus noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa angesaba kubi ngokuba wena unami intonga yakho nodondolo lwakho sangiduduza izwi lakho linamandla kosizo lakho sizokhuluma ngalo Nkosi fihla mina kuvele wena Jehova egameni lika Jesu amen uDavide wakhula esimeni sokuthi ehlala nobabakhe nomndeni wakhe wathathwa wasiwe ekuluseni umesiwe ekuluseni hayi ngoba esiwe ekuluseni ngoba ethanda bathi kunesimo esimenza ekuluseni ngoba kwakungakukhula kwathi uyingane yenkosi umama kaDavide wayesetsheliwe noma kwasekukhona into ethi ngeke sabathola abantwana esegugile vele semdala ubaba kaDavide kwakunomuntu ofana nesisebenzi kanje olimi lanamhlanje wayesehalela futhi wasitshela ukulalela ngosuku othile ngifisa ukuba nawe ngosuku othile ngosuku akumele abe nalo usebenzi sahamba saxoxa noma kaDavide ukuthi no umnyeni wakho uthi kumele ngilale naye uba kaDavide wafikela ukuthi no ngosuku kumele lale nawe kufuna cishe ugesi ukuze uma ungena angaboni ukuthi uba uma ngena uma kaDavide ngesikhathi sosuku uma kaDavide ulindele uzongena lesisebenzi wavele wangena uma kaDavide ngobusuku lobo kumnyama yilo kwatholakala khona uDavide wathi mathi uma kaDavide ukhulelwe uba kaDavide wangakhona ngoba sunderstand uma kaDavide ngeke asamthola umntwana kumele uDavide wavele wathi mezalo kotha rolo usinkomo asuke la wathi sekumele kuthike ukhethwe ozothatha ubukhosi uma emva kwababakhe wangena wokuqala umfowabo kodwa no hhayi akuyena lo wangena osibili kuthiwa kungena lo bathi bangena bonke kuthiwa no kodwa akekho nosenye Baba David wasala ukukhona nje. Kodwa kodwa akamlethe yena. Uma belethe uDavid, bebonakala ukuthi uyena lo. Sikangena zwini nezinto ezizosuswa kuzona. Mhlawumbe nomntwana uzokurejecta kuzona. Uzothi wena ufanana nje intokazana nje. Yinto nje. Ngabe bekuthiwa ekhaya bathi no ekhona omncane kuthiwa hayi qenta ibala ekhona nje kuthiwa hayi yenza ukuthi kodwa ngizothi mina kunezinto ezizokudonsa ngenxa yamandla onikwe wona azokudonsa lapho zikudonsele khona uDavide uthi noma ngihambe ethunzini sothunzi lokufa angesaba kubi ngoba ethunzini lokufa asihlali siyadlula nje ethunzini lokufa asihlali siyadlula nje ngizothi mina lalela ethunzini lokufa anzini kuzosibuyela kodwa sizodluliswa kulona ngizothi ethunzini lokufa anzini uzoqeda ngawe kona sizodluliswa kulona nokushaya koshayeka kona anzini kuzohlala forever uzodluliswa nje ngethunzi lokufa uhlangabezana nako nokungahlangani kwempilo yakho ngizothi uhlali kona uthand the past usodlula kona nanko semnengane zakhe zihluphayo azange uhluphe ngunaphakade usodlula nje nokushaya nkosi yami ngiyasukhala ikhathi esida awuzini kuzokhala ikhathi esida